olina oluwaya olukuvaako ne lwogera eri waggulu, olina network yakutya gwe gwe tomanyi maanyigo, naye Setaani akutya nnyo, mizimu gikutya nnyo. Era bwe giwulira ng'otandise control over rapa city lyababandara na mandiri ya baba wafo, ma, rantaka emizimu gigandikwa nowafiira muloge ekiddako tetujja kisobola kubanga baayita tobategeera, kubanga eggulu eggulu bali bamalayika b'eggulu, ekyo kibasinga okutegeera nti kowulira ayingidde mu nnimi kati ayita reinforcement, kowulira ayise eggulu ayagala buyambi muyingireewo. Lyerinnya lye baakuwa erya Yesu ge maanyi g'olina gakutambulirako. Emizimu gikutya, Setaani akutya, lubaala akutya, ebiteega bikutya, amajiini gakutya, eddogo likutya. Gamba nti amiina. Ekyo kibayita authority. Oli owa polisi gwe gambye ne bwaba mutono ne bwaba mumpi ng'ataddeko enkofiira eriko Uganda government, that is the whole Uganda, mukuba oluyi ojja kuba okubya Uganda okubya gavument era olukutwala mu kooti, tebagambako nti ovunanibwa kuba Rosemary Nancho omusirikale wa polisi. Owulira bulizi nga bakusomera bagamba ovunanibwa omusango ogwokuba gavumenti ya Uganda oluyi, nogamba nagisanzeeko. kewamukubye ng'ali mu uniform ng'ayambadde akakofiira wakubye gavumenti, yeyabadde gavumenti yabadde emidde ku luguudo naye kuyimiriza, yabadde mandated by government, empowered by government okuyimiriza trade oba nene oba ntono, alina obuyinza obugiyimiriza. Era waddembe nga emidde gituulamu nagamba tugende ku CPS, ebisigadde gw'omanya bw'okikola. Ye aduumidde tugende, gyagamba tugende gye mulaga. Ngezaako okulaga kye bayita obuyinza bw'oyina, oyina obuyinza obulagira ebintu ne bibaawo mu linnya erya Yesu. Kampulira omulokola ngamba nti amiina. Siwulira gamba nti amiina. Nolwekyo bassebo ne bannyabo, bassebo ne bannyabo, ebimu ku biremesa ebiremesa amagenda go, lack of faith and faith without actions. Yakobo 2:14 agambye atya? Agamba kigasa kitya baganda bange omuntu bw'ayogera ng'ayina okukkiriza naye n'ataba na bikolwa, okukkiriza okwo kuyinza okumulokola. Omuntu ayina okukkiriza naye n'ataba na bikolwa, ayina ki? Okukkiriza ayina naye nga talina bikolwa. Ayogera nnyo naye takola, alangirira naye talina byassa mu nkola. Akkiriza mbu sisita Nabukeera ajja muwasa naye tamugamba, n'amaanyi agamugamba gaabula, wabula asimayiri nga busimayirinzi. Ye n'ateebereza nti sisita Nabukeera alabika ategedde, n'agula ne chipusi ne chikeni ne bazirya omwaka munamba balya chipusi we. Amaanyi agaga ni sisita Nabukeera mpulira ekikuwasa, gw'olaba otya? Bwe tusobola mugamba bya biri romantic, mugambe nga musirikale, duumira nga musirikale nti njagala kuwasa, agende yetereze yeeyiye yesootinge musumba kati ate wabanga ekiraasi erabika ngeri waggulu ennyo ng'alabika yeetwalanga wa waggulu, oyo era nebayina engeri gye bamugamba. Nze nali nguzeeko poloti z'abantu nga babadde tebatunda, ya nyingi nnyo, nali nguzeeko propati nga nze njagala nannyiniyo nga tawulira kitunda. Uyo ngamba mwa mugambo otya, ekyo kinnema kitya? Nyinda yo nagenda nemugamba mwami mali, bw'obanga otuusizza okutunda awantu awo mbuulirangako. Nagambyeko nti ntunda, sigambye nti otunda, ngambye bw'obanga otuusizza. Sinagamba nti otunda naye bw'obanga otuusizza. Wangi? Kati nze mbuuza, gwe naawe ofirwa ki ekyo bw'okyewola n'okyekoppa? Sisita gulabanga levo ndala, kiraasi ndala ya waggulu, alabika ajja kuvuma, mugambe sisita bw'obanga otuusizza okufumbirwa ombuulirangako nga gw'otambula ng'ova ng'okimulekera nga Yesu otinga agende akisabire, ajja kusooka avume, akutule, asimbule. Naye era Katonda bwabanga yamukoga budde, ojja kusigala ng'omuggira mu birooto nga bw'amenya faya, era nga gw'ojja faya olunaku luli bwolwaliga. Naye gwe bulaza biri bwe wayogera bwe wali otegeeza ki?

0: Munnange Richard weebale ka lunch kano. Kibadde kiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati eziwooma bweziti. Mampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
1: Munnange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka.
0: Munnange ate n'akawunga kawoomye. Kano wakaguziwa naawe.
1: Gutu nawulira ku kawunga ate n'engano empya eyitibwa spring flour. Spring flour ajira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate nga awona talina buzibu ku bulamu. Spring flour alimu ekiriiso kya vitamin 9 ne minerals. Kajja mangu ate ngano okozesa butto mutono nnyo olwo n'okola chapati nyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Spring flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group.
2: Boje nywe, sizoni yokulima etandikire. Paitu tinkafunire mbibo ye kicholi yenda teko musiri gwange. Ekusa kumpa magesa marungi.
3: Silver Seeds Uganda nijukiza abalimi b'ebicholi bona, ngo embibo z'ebicholi za hybrid eya hodari hamna KH nizo zikusinga mu mbibo zona ezinya kulo mukatale. Obo buli kicholi nikizale meguge ebiri kani nizigumi sirize ndwaire otero no musana. Hati bakuletere na Max Clean gunu guli mubazi gwo kujuba ebicholi. Kani tuguku etagisa gutawura mutu 4D nkende mibaze nyakulomu katale. Binu vyona visango maduka aga kutunde biyovulimi aga kuli hai. Obatera noti msanjo, ibire mirunde ebiri, isate mirunde ebiri, 0 mukaga.

0: munde nga genda
1: mwerwane ekinte ekyo
0: mani zite ekirago asite mwe kuna ekwe akunanka
1: anulanulize mu baba akunanka
0: bino byo kumwongera bwongera mutono ki songa zino Brighton waini wenda kwe connecting a Aston Villa agamba ekintu katugalugaruke wali bakuolekya saija ngere banankana nkire mugahali refari agambe kintu kino
1: bakuolekya red card.